kian uyokte unive pupasa hakashput ang ninguna ovi uma kanana hinkinayat uma angke naksuyani pai nap haki pai hak highlighting or tisyan himo along or haki aupite ansa haki hita tuat ak ukalang pupi haki hita tuwing takpay ansa hakpi au unang takmo nak ovi uma angke ovi umukati hapi ukaliani pai pantek itam happy wuya voyek yani nok e hopit himat happy akakam papa nakwang kati itam yeswan ovi ema angkai ovi ema kati e kaliani ema somat ya kami mat ya kam tahamat somat kwamat ema ovi ema timu ema memoi au nang tavi yenge ema tewa pemahita tetu nayan pai song katua hisat wuwe akam to te sen tewa ia am to te so am to te tewa put ang wuwe ye sen piu ang ayo nyong akne pai asa askwale.